0: Ellis Lim. Arabe sama sama datai. Berami ba konsert ngirin tika gawai. Si Aman FM. Masuk nadai bebayar.
1: Rentak ngali hari.